mut ki jinga kren bat ki rai halor ki mat ki bakong san na ka benta kari bat katung ilo poy shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka akashwani shillong sa shi por ka ta ka por phra bajing nya so ba ka akashwani delhi na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin phareng ha ka por phra kha san minit ngi pen kan maru ba ka por phra shi teng ni wan phai byang shaka ni ka station ka jongi na ka benta ka north east news ka ni ka de ka akashwani shillong sngo bhavan up manta ya ki khubor na delhi

alok rong sngap da katu ka jing ruai kamai ala ka hok da jong I ba khosa kor dor mar banyang ni la jan po artat chaka bakut jong ka iPhone and request program jong ki jing ruai khasi ban pun kor yakani ka program ngin pentem yakani ka jing ruai bal ruai da iba Melvin Mukhem ka ba ila ai karteng jing im bar kani ka jing ruai kan le na kamta ki tu baro ke parlo nos na jong ki bam shim la yo ek line tan ban ya kran bat ngi but na kamta ki tu ru ki parlo nos na gi ba ju ya sngap ya kai program jong ni na kapor sa kapor ba ki ya I mean CM ngi kani ka program kla wan chpi na ka akashwani chilong na ya sabat ngi na kamta ki program ki ban bot

Parlok nong sngam ilas dang ya ka program sorbat hyang da ka tu ka jingruai ka bala ai ka teng ka thok ka shukor jong ikong batte thamai nong rum te parlok nong sngam ya shap khlang bat kani ka program da ka bang ni sngap biang ya ikong batte thamai nong rum ha ka jingruai ka bila ai ka teng ku mei ri lum bat ya gi ne gi jingruai kum ka jing tep ipik parlok nong sngap la pen pen biang hi da ikong batte thamai nong rum

kasep kapasok bat kapakameni fibaro ki parlok nongsnya kani kadai ka akash vani shalong ka bonch phi olais pa sa opinion point our meter ha medium wave ubirin kat but pras pan thepu sa kilohertz but kum juru phila bani asngoi ngi da phi snap lem ba ga dth pat ha ka news on air app parlok nongsnya ka por menta kat kum ka studio ka ladap shpush teng ngi dan ni ka banwala mish phi program kitchen rani ki flemendi gi gunjan ti parlok nongsnya inis dan ni ka program ka bani snap ya ka jingrai na ka phlem bar bar dekho ka jingrai pla akating kala chashma bat ban raida amar arshi bacha bat niha ka karti parlok nongsnya tumnya

0: Brigitte, ki kan thai ki deiru ban long ki Brigitte, ban yeng ala ki jong ki kijat la ka long ha kamu kamu kasap, pa ki kidan, ban kan tiu irat la ka long ha kasap rwai la ni ha kasap kaput katem ha ka khai yi ka pateng ni ha ki nubi nubi kam rep kam riang la ni ki sap ban dan ki sap ban shet jing shet pa ban pani ki nubi nubi jat jing bam pa mi na ka jat ban riu ka jongi. Henry ombangin pensep eka ya kapor da ka bimishu shong. Henry bantan ban pindam kam hok ikita kisam ipong ki pala ay du blay. Ban mong du kibriya ki batre shi tommy bat ki baminat tom. Banan ra tangi ki jengkela ki babha bat ban pin itinat pin ru un pheng ru haka long riu man riu. Kat banang yaad kipor. Di parlok ngang snap. Haka ni kapor ngas ngap na ika jengkren jong ikong silda thaba. But iban long I nopanya yang kini program I long I kong ke khar sentiu kini kadek akashvani shilong.
1: Kublai pi baru ke nong sengap ni sengok men shibun e bahaha kini kepor ngiyo banyak keren bat iwey na ki nong sengkam I balala ban shna ban penmi ya ki marba mardi ki bapher bapher bat ban penyak iyo ya ki naga benda ke jingkin tiyo ya ke yuk kekuat ke jong I bat ita idei ikong silda taba. Tihashwa beginya caprang bat kini ke jingya keren haka bening kong e ngasih mekani kalat ban pediang sengubahai pi kong silda taba siya kini ke program bat ngade kermen skem balan ba jong kini ke jingya keren kan longka jing ai masiem ke jing penchlor ya ki wei pat ru ki basngap ya kan ka program bat kan tem mentoi ru ya ki ba ki ru ki la le si ban shim ya ka sin jam kumba pi pila shim ha ka bai de ba kan ka jat kam ti ka por ka la ya ngin ya phai no sha kan ka phang jong kan ka jing ya kren ka phang ka long halor ka jing kan tiu ya ki la sing kam sing jam leng ba ka kam shna bat pen ni ya ki mar bam ki mar di ti kong habangi phai sha kan ka kam ka ba pi pi la sing mo kan ka kam ban shna ban pen ikini ki marbam ki mardi ke food processing center mo di naduk menu bila sedang ban seng ya kan ika kam
2: ya kan ika processing unit food processing center ila sedang haka ar hajar kan ri hau benai Oktober di naduk nang tuhi gala ayak cakman mo
1: di ke ebet dia ke bala penlong ya pi ban sedang ban seng ya kan ika kam kadon gajing temu ngat harai mo
2: ke ebet penlong yang apat ban sedang ya kan ika kam kawai kalong ba ban promote ya kini ki mar mo ki jongi ki bami hakani ka jaka jungi kumki sophe
1: hoi
2: sopmeleng so yong tiki deban promote chaki wei perki jaka kum mainland India
1: hoi
2: sakawi ruban ban penya jo chaki an a global way also
1: hoi
2: te nila plan nam takataru
1: hoi
2: kabalai pat kalong ba habangale chayo jahan nalap keng kiso kidu kloi
1: hoi
2: teki ni kinong di soru apli na ban preserve mo ban penne teling ba ka tuhinga sa thmuhi ban gumu ban penne yakane ka jingbam ken yi kini ki so gi ei ken tengi le kini ki value addition ken
1: ho
2: through value addition tengi sala ban penne yakini ki ki so ken ki so ki chur ki resources ki ba mi ang ne apo me galia
1: lang ba jong kane ka jing thmu ko jong phi menta kala urlong shisha bakini ki marbam ki mardi ki ba phi phi ya shina phi pen mi apo karkhana jong phi ki dei ki ban pen ya tho hakama jong ka parthai baki jala ma khali ya ka long rius pa ha ki jai jing bam ki jai so ki ba pher ba pher ki jai jhor ki ba pher ba pher bar om ba ka kut no tang man chutip tang paramangi hanrai habro ko wei kari india ba habro ko wei ka parthai hi kinu kinu ki ba kwa ban yo ikini ki jing bam ki jing di lung ba jong kane ka jing pentrekam jong phi jong kane ka food processing center mo kamot baro baro ki la ya tip kala pa parthai ki la ke jong iru
2: hoi lapang
1: de kong sung tanat chi bun e ban yo e kane ka jing tip na phi ha ka be dei ka ne ka jing seng ya ka ne ka jat kam mo phi lai puli petebit kerpang na ka banta jong ka
2: hoi ha ka baning kong na lai hang ne ya don ka horticulture food preservation
1: hoi
2: hang ne ha po ki sak lo ni ti de dep nang tu pat nga lai yang tu san sni ti de dep na tu pat nga lai pat sha po CFDRI Mysore
1: hoi
2: ban pen bit ya la di ha ka food processing for commercial
1: hoi
2: dari dia tu pa la dia ke tu ka technology in food processing for commercial sa le sa kanika for packaging from IIP Kolkata
1: hoi
2: They for entrepreneurship but how to start then you happen don't get the entrepreneurship then you can get apprenticeship but you can get the link back to the Bethany Society in collaboration with Allahabad University.
1: Ti kong long ba jong kajing thu ka jong phi phila don ba ha kajing tip chapang ka ni kan jet kam namar phila pandep ya kajing poli ka training ba phi phila thu ma ti kajing tray ka ni ka kam ka ba phi phila sen kala long shisha ka

0: Hoi. Gitu rum te extra. Tenang tangi do gi so pan ipin mi ya ka jam.
1: Hoi.
0: And taki umso kum ka squash ka RTS. Nang tangi pin mi ka ki ashar ki ba pero per kat ba yo nang ne. Te kita hi ki de ki.
1: Te ha ka bede ba de ba ka ni ka jam mo ka ba. Ya ta ban ba ba ur ti mo. Te ki jet jam yu ki ba pi pi pin mi.
0: Uso trun.
1: Hoi.
0: Uplam. Ka mix jam.
1: Hoi.
0: So yong jam. So pan ru gitu ru dekat bami kini ki so ang ni ki long seasonal
1: hoi
0: long seasonal fruits kan
1: hoi
0: mentapan ni plant saka wei pan man at saka production ni kadega fruit wine kum ki so yong wine
1: hoi
0: so man ling wine tiki tu pat menta ngi dang thmu ban ngi dang le kini ki paperwork
1: ti lang ba jong ki jing yo hi na ki tu ki so ki bana ka jalla phi phi pen ya kam no hang tu ban sinai ki ta ki jam ban sinai ki umso nang ta pa dia sai ki tu ki musli ki musla ka ma phi ple tho man tan mo te la da phi prakhat kam ta ka mot ka ta ka ja ka sna jing bam ka jong phi nga sngo ba kala don ni ki rong ki rup ki ba itan nat ba ha
0: ho ma ka don ki ya don hi
1: ho oi namar ba na phai se ki jing sho ki musli musla ru ka mot ki la bon ja ki te hi ki ba mi na ka ni ka jala ki jong dai nang ta ba phai se ki jam ro kuma pile tho man tan ki bun nang ta sha ku mso le na ya kren shu kuma ki bun ja ki mso ki ba pi pi pen mi mo ti ha ba pi pi sdang ya kane ka kam kong ha tu pi sdang hi tang na la de ne pi sdang kane ka kam lang ba jong kinu kinu ki scheme
0: pangi shim na po ka pm egp scheme
1: ho oi
0: 10 lakhs project
1: ho oi
0: nang tu has dengan sdang kan
1: ho oi ke kata ke sdang ya kata ka kam ka mon kam shim long ka ba ne ha ju re ka la nang ki
0: ho ka la nang ki
1: ho ka mon ka kam jong pi ro ka la ya cha prang ka pa por thai ba man ta nang ta kong namar ba ka ni ka kam ke jong phi ka la long ka ba ya cha prang nga thrai phi la don kam ru ye ki ka tu ka ne ki nong ya rap mo ki ben thrai lang bat phi te phi bu ki nong ya rap kom ba ka nong ut e
0: ki don nyu ngut
1: ha nyu ngut te ki wan tang man ski ne
0: em ki sa ru
1: ki sa ru
0: ni don na nong kendom kom tu
1: ho oi
0: ku men ta ni don ki khna ki ma nam hoi
1: ho oi
0: arum ki rang ba ru ki don
1: ho oi
0: ki ba la ki long kpa ru ki don te ki khna ru ki don
1: ho oi
0: ki don lang
1: ho oi
0: te ki ni ba sa ru ni la ai da ka ja ka sa
1: hi ho oi ho oi te ki ni ka jing seng jong phi ka ni ka kam ka ni ka food processing center ka la long ru ka lat ai kam na ka men ta jong ki wei pa
0: ho oi
1: te ngibu ya ke jikremen ba kanang telun na koi ke porsche ke wipan ba anda haba kita ki betri bet piru le se hadin habut kila ban pli sama kiru mo ban sedang man seng ki kam ta kila yo ke jing nang jing tip na pi ban sama kiru kin long kinong ai kam lem kum ba pi pila ai ki mo kong pi sna umso sna jam ai shar na ta ki jing sho muslim sta pa per ba per ta na ki mar ki ba yo na ka ne ke jella ke jong ni de
0: ka jing thu chong ai ka long ban promote ya ki resources chong ka ni ka jala chong ni
1: ho ho
0: bat long ka per thai kan tip kan ya ka jing ruspa ka jing don jong ki resources ka jong ni te ka ni ki resources ki jong ni ha kan long validation ki ni ki bang la sna ma ni ba kin kan pao cha ka per thai
1: ho
0: ba ki ki beri kin tip kan
1: ti kong ha ka be de pa de ba kini ki tiar kitar ba phi phi pendon kam ha ka ni ka center kilong da kitu kitiar ki ba men shuwane pila penon kam da kini ki tiar kitar jo kene kajuk ke ba menta
0: ni penon kam da kitiar ki ba menta hi
1: ho oi
0: nama beli penmi ya ko umso ya to ko
1: ho oi
0: ya ka juis ma tingi hab don kan da ka fruit mela
1: ho oi
0: koi ka mesin ba ka tinga fruit mela den ni don sakawai ban jar pan dan yo ya ka tuka ban grind yo uso ka de ka fruit mela ban teliat ma
1: ho oi
0: te ban yo ya ko umso pan ni penon kam da ka palpo
1: kamu kan ikut tiar kadai kepa kepa pipa na sebar ni ni lah yang
0: bar em na bar ni yo ni sim ya kan ni apa Maharashtra Gujarat
1: ho oi ti kermen ba hadin habu anda ha ba kini ki food processing center kila nang buan ha kini kejela ke jongi kan sapoi ke por bangila ro ban yo ya ki bakum kita kitiar na po kan ni kejela jongi mo kan sapoi ke por ni kermen ya kata kan ba kini ki khun kan ka pateng ka banwan ru lar ki kwa ban sengi kini ka kam kan kam pensuk ya ki mo ko
0: ho oi
1: ti ngi ne pai menta sa chi kini ko wei pa de ka jingkeli ha kanu ka rukom pi penya yo ya kini ki mar ki mata
0: ya kini ki mar ki mata kabaning kong e banga yo ya ka yo ka long leng ba ka exhibitions kon to ni shi ye kini ki exhibitions ba pera pera te leng ba ka to pa ar pa ni pa ye ki marketing personal jungi na ka wiki chaka shaka wiki chaka ban crunch punky products jungi ka balai pa then we have the e-commerce kumbang through maestro website ONDC leng ba ka to ro ki bri ki yo te ka basau pa

0: Kleigene gemarke matage ba phi phiashina phe ban bi hakane ka food processing center
1: kabani kong kadhi ba ni shepard street akini ki international trade fair
0: hoi
1: hashlong rokadan
0: hoi
1: sha tingi donna po guwahati
0: hoi
1: deni donna delhi
0: hoi
1: tingi shilain tegadon kanika sian bala pai kum tu kumba 6000 kilo sanspa kilo at a time to some company ken kum ki company ba phera phera kum tu kishim at a time ken
0: Tilamba jong kini ki exhibition nang ta kini ki trade fair ka bon pha ki ba pi pi adet ka leng ke jaka ti ha ka jing yo I ka jong pi kita ki ba wan cha kini ki trade fair ni ka exhibition ki ba wan the ki ki mar ki ba pi pi ya pin yo ha kita ki exhibition ti ki ong kum no shi phang kini ki mar ki ba pi pi
1: nin ju la ban pen da ba jing sha tang shu ong ba ni wan na mai ka lia te ki pri sha par ki la presume ba ka la de big organic te
0: ho
1: ka long ko su ba long nan la ka long natural ba nin ju ai kita kita mo
0: ho
1: ki dawai ki ki eta lingba kita ki brio ya shati shabar ki cloy haban shim ya ka marjuni teng teng klam da check ya ka price ru ka rin ki shim ka shim man
0: kamut pi yo kita ki jingero mo
1: no jingero
0: kali ang jongki
1: teng teng im jula man pendam ya ka ta hi nambar unit jungi baret long bat pendam teng im la ken marpun ha ki yaro ya ka marjuni ya ka megalia
0: Tilang ba jong kata ki jing yo shim menta jong pi nga sngo ba mangiru ki bom yo ban le lang sha kata ka jaka nga sngo ba ngi sngo phu sngo pi nga la ka jong ka jala namar bangi yo ki jing ro na ki wi pat mo tingi ker mes kem manang ni sha khamat lang ba kata ki jing tresi tom ka jong pi ka jing pen pau ya ki mar ki mata ki bangi yo na ka ni ka jala ka jong gi lang ba ka jing ai sung ba jong ble ki ni ka mar yang lang ba kita ki so ki pai ki juhur nang ta ki babun jait mo ki mar ki mata te kan long ka jing ker khu na ka mata ka jala ka jong gi te kong ni ne phai mata sa sha ki ni ka wi pat de ka jingkeli kani ka food processing center jong phi ke ba phi pila pen yai proch kata kala yo ni em ke jing ithu na ka liang jong ka sorka
1: ha ni la yo ka jing ithu na ka liang ka sorka
0: ho
1: na po ka district ka state
0: ho
1: na po ka msme
0: ho te kong na mar ka kam jong phi ka dei ka la yai bha kala don ke jing ithu na ka liang jong ka sorkar leng ba jong kani ka jing tre kam ka jong phi ban pen he ban pen ya re kani ka food processing center te ki don ne em kino kino ki samla la ne kino kino ki long kame la ne kino kino ki ba kwa ka in ban wan ban shim training na kani ka center ka jong phi la ta ki kwa ban shim kani ka kam
1: ho ni ai training ha bo kani ka center
0: ho
1: long ni ju ai hiru na ka por sha ka por
0: ho
1: te ki la ju don ki ba ju wan hiru
0: ho
1: na du mun sha ki don ki bon na menta internship
0: ho
1: ki bon ban wan na menta ka training
0: ho
1: te ki la bun ba ki la dep ya ka training na ka center jungi te po na DIC district industries ru ki shat pa kana sha po ka unit jungi ki don menta sa ki ni ki na block ki don ki tu ki MRLS ki ong ki SSG ki groups ba pair up here te ki tu ru ki shai wan jungi na ka liang jungi ru ni shi le a sha ki shnum
0: ho oi
1: ba ki khot na ki various NGOs ma ki khot yang ni ban le a ya ki ni ki training ba pair up here
0: ho oi
1: ba ki workshop sha ki shnum ba phera phel tingi trilang ro bat kanika kvic
0: ho oi
1: te ling ba ka tu ke vic kvib
0: ho oi
1: te nam ba ki tu ro ni li ai training ken chekishnong ba phera phel
0: ho oi tingi kermen leng ba jong ka jing ai training ni jong phi kan long ka jing mtoi nam ta jong ki ba ki kila ban shim ya kanika ka senjam kum ba tre ma phi ba ka jing tre shitom mo bat ba kan lai hina ka jing kerdo kam kudu jam ke ya ki por ki ba hadin da ki tre shitom kum ba ma phi phi alam nuksan nam ta jong ki mo tikong kum ba ka pau hi na ka jing thu ka jong phi ha kanika karkhana shna bat pen mi jingbam jingdi bat kini ki musli ki musla ki ba pher ba pher ti kala long shisha ka jing kan tiu ya ka yo ka kot ka jong phi kar kum ka jing ya thu ka jong phi mo na mar ba ki dong thit ben ki we ki jala ru na ta ki no thit ki ben ki we pat ki ri jong ka par thai ru ha do kat nu ka ne ka kam ka ba phi phila seng ka ne ka food processing center kala kan tiu ya ka yo ka kot ka jong phi ka jing to ya phi
1: ka la kan tiu ba ya ka yo ka kot te na mar ling ba ka ne ka kam tingi la yos yekini exhibition for pair pair ta kala nang kiu shu ka market jungi ka jing pen mi jungi ro demand kala hai ni la thi ski machine ba ni la ban pen mi kambon te kala kambyang gan ni la yo ro ban china ka processing unit ke bakham he man changi di teng ishet ibarit man ta dangi la yo concrete building kala kham he kinong trei ru khambun kala bun hi ka jingman toy yangi mo kala kentiu ya ka yo ka kwat tingim da don kam shu ban up nanu nanu te danga marwe ken thai ru la la la man chna kat ka yim kam dei ka basuk te ling ba ka ni ka jing yo pat ni chna ka ken de mo ni yo ru ki jing ya rap na ki horticulture department.

0: scheme MIDH te limba ka tu pat ni yo 25 lakhs 55 pat ka dik scheme te kala yo jingiram nang turu
1: ho
0: ngas chim pat sakwe ka project pat na po ka Directorate of Food Processing kata ka 10 lakhs project ka tu pat ka scheme subsidy ka dik life 100% te nang turu kala don ka jingiram limba ki tu ki scheme ba phera phera kala era bengi ban khit ki machine
1: ho
0: ban yo ban pen de kriang kom ni don ka dryer
1: ho
0: ka bala ban pen de kriang ye ki samken ye ki chur kala era bawon bun yang ni ha ka yo ka kot ke
1: te kala kan tiu ha du ka tai ka yo ka kot but ni nge scam hi lang ba ju ta ikam iba phi phi sdang iba long tang iba ret
0: na
1: ila nang kiu nang kiu te ko kata ka jing thmu ko jong phi kala urlong
0: kala
1: te nang ne sha khmat kan nang la ban nang kiu ban nang kiu pin yo ban ikam shu shu kambun ye ki bre mo ni sngo ko men shi bun e ko ban yo ban ya kren ba phi lang ba jong ka ni ka program
0: kublai phi ro
1: ho ai ka ni kan long ru ka khu bon apta jong ki mo la da ki mut hi ki thmu ban le ekano kono ka kam ban senge kono kono ka kam de ban kan ran dien mo ki de ban ya cha prang khanang ba kata ka jing thmu jong ki kanam kut no tang shi tang lanti kan mo han rei kan long de ka jing mentoi na ka mata jong ki ti khat we aswa ban ngin pan kut ekane ka program kong ka e ka khu bor ai man sim jong phi ki wei pat kham tam ye ki para kan thai
0: la da fi don kanu kanu ka jing thmu phi ya be ber ka jing thmu jong phi shim khia ya ka kam jong phi wan um ting yanu yanu ru ka government jong ru ka ya rab ba phi la ban le pan jing rab na ki kin ya rab ya fi shani a ka kam jong phi ha ka jing start jong phi pen don kam hok ya ka ka ham ta fin long gi bri ban pau chak mat ma ban long successful person shani a la di
1: ho ho
0: ma shim khia ya kam jong phi sa shim ki jing ya rab na ki we ki department ru gi bo na ka sarkar jing ni kala ban ya rab ke te kinu kinu ki bakwa ban yo ka jing tibet la ne bat ki ba kwa ru ban yo jing tib chapang ka ne ka food processing chapang kumu ban shinai ki soi ye de ban yo ki scheme ba phera phera te phila ban wan ya kan du yang ha ban wan chaka unit chungi
1: te kubla shibun e council data ba na ga ban ta ki tu paro ki jing thu ki jong phi alor ki kam ke ba khrau ki ba phi kum ka long ka me phila tre ba pen ro ya ka bat ka kam ro ka long ka ba ya chapang ngi scheme ba nang ni chakma ro ka ne ka kam kan nang kiyo ba kan nang long ka lat ai kam ai jam mo ya ki weapon ba ki ru kin shim me ka ne ka nuksa ka ba phi phila nang ya chakman tena ka liang jong ka akash bani shilong nga kit bok kit ruyang ye phi ba phi phin nang kan tiu shu shu ya ka ne ka kam bat ba kan long ro ka jing kerkun ta ki ka sem ka jong phi ba kan long ro ka jing pan pau parthai ya ki jing don ki jing mk badan ha po ka jela ka jong sa shi sen pan ngai ko blai ru na ka mata ka ne ka jing plai por ka jong phi ba ne don mata ban ngi ha ka ne ka program ko blai shi bun ko
0: ko blai shi bun ye phi ru ka
2: par log news ne pa ka program ra pe ki kin thai pli asnoi ka jing kren bat ikong selda thaba ibalong ru iwe ne ki no seng kam la jong ibala la ban pni ru shi bun ki ja jing bam bat ki ja umso ki ba pher ba pher bat ibala pnya ya ka ni ka program ilalong ikong ki kharsin tiu par log nong sna ka ni ka por pat ni ba teng ni ka program ta ka bnya sngap antai ka jing rai je ikong ba tai thamai nong rom ka jing rai la ka teng kamai la ka hong

Parlok nos ngap lia sungo mentan ya ka program ha ka jika ya ketin hindi. But ha ka ni ka pongin pil sungo shpia ki jingluan ikisod itri.

kumle phi barok ke parlok nong snap ke nigade ka akash vani shlong parlok nong snap ka por ka kumna ka studio mi takla dap live ji kumta ka por ka labiang ye ya ka bangen pin kut no ya barok ki program ki balang lam phi hagani ka sngi haka transmission ka baning kong mangi pin kin maush phi bin se shambyang bat phi la shibet haka por san baje haka transmission ka ba te parlok nong snap tat hadu te ka por ni ai kumle phi barok ka janmiet ka basuk ba kameni phi iwe iwe ke nigade ka akash vani shlong

Kumli pi baro ki parlok nong snap kani ga dei ka akash vani shillong but kani ga juwan pi how light spa sa pnyo point r meter how medium wave by rinkat bo praspa and rup sa kilohertz pila ru ban yo sngo yingi ha ka dth but kumju ru ha ka app news on air ting pyang su bai pi baro sha kani ka transmission ka ba ar ba khat du jong ka sngi ha ka bangin sa walam shpi ya ki program ki jong ka dia shua bengin yes dang bat ki program jingi nang ni yes so no shua manta khindiak por bat ka akash vani delhi nagabanta ki khubor ka khubor hindi kan wan shpi ka por san baje ban bot bat da ka khubor phareng ha ka por san ala san minit in so wan phai biang bat cheka station ka jongi ka akash vani shilong ha ka por san ala shpo minit ban sdang ki program jingi nang ni kani ga dei ka akash

program ki jingwai ni film hindi hadin gani gan board ka program garu ka person sau po minute hakaba pinse your snowy ki jingwai garu da udon kupar ch moment but da buto marak hindriyo lala san minute nidon ya ka kubor hakaktien garu hindriyo khat san minute nidon ya ka program hakaba pilap ni shimenta but ni gani gani ka program ha ikwa yong pi pilap ni shimenta da ka ba phishu phone chingi ha number arkhandai san are not sau nyo Hendriyo sau pominat kan buat ke kubor hakak tin jantia. Ke program ki sau samoy kan wanch pi menta ke janmiat ke por Hendriyo san pominat hakaba pinsaya sengau ya ke jingkren jong I Dr. H. Gela halor ke pang kumnu ban pinsangye na ke jing sapriang jong ke jingpang zoonosis da ke jing yatrei lang hak imlang saklang. Kani kan long hakaba day bat ke jing rakhi ya ke World Zoonosis Day. Pinsaya sengauru ya ki jingwai ji ingkong Alicia Pengrop ki jingwai ki bayi ay kerteng por jinglong kena bat imei. Hadin gani kata ka por nyau ar pominen ngidon ya ka program ki sur batiang. Ka kubor kan wanchipi ya ka por nyau san pominen bat ka por prab je hadin ki mat ki bakong san pinsaya sengau ya ka program ki jingwai pareng kan 3 grades. Kendai shiteng ngidon sa ikawai pat ka program ki jingrai pareng the best of rocks but hakapor shpobje haka program ka ban pinkod no artat yak transmission ka baar nin sipin smoshpi yak program ngin yarwai lang pinse yor smoi ki jingrai jong er rimbai but ka kinhon but gumjuru na is sunita nongkenri but ki paralok pior smomentan yak ki kapto ka ni ki program ki ba ngidon ban walam shpi menta ka janmiet haka transmission ka baar ba khaddu jong ka smi kani ka wanchpi na ka akashvani shalom

0: na simana butu mark ri ngwin git ra hoga matang ha da jol jol tun kuper momen ri ngwin ra hok ka badang ska gen
1: ayo ya mis tirang de thona khai jok dalde ok kai chaman gen ok
2: baba yan dak ba chani rang ni nak na di nam jawa na di chi ga pa chani rang ko di don thong na sanang jok ba
1: na jok dong na mai ko masia ang ku juk cha na sekarang ko cha na man na de pat anga chai gen ba antang ni cha na ska ko chu sokot na man na nga ko na wi jama
2: amba da ta pre timung jama no na sa jok de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba matum chi ga pa aro khari nang thot ga pa chani rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atenga
2: Oi ruga maine sa narwa dut khunta kinis khanya
1: plus f chin ko ninga chin boy
2: ye plus f ni gmun on ti sa thangat naman gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko cha on bn ko lakat kpa mang rakat kpa aro chuong kpa vitamin rang dong ja on mandeni chanchia ni ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gmun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bos churang

kasngi ha kan rutrik July kadon ke a kabashalen dat shpang kane kasngi kasngi walls nurses day kadai kasngi ka bakkar pang ban pinshai ban eye awareness ban pintip shaki paiba kaleng ka perthe shpang ki jingpang ki baya bed na ki mrat jingri bat shaki breu bat na ki breu shaki jingri bat kumno ki ne ki jingpang ki kta ai ka koit ka khya ya ki breu ba ya ki mrat ru kumju ya ka ne ka sngi world nurses day labu da ka world health organization ka seng ka ba dei pe ya ka koit ka khya hakleng ka perthe ban rakhe man laus nem ha kan rhetoric u july bat ban kentu shaki pai ba baro ban shim ki lat jing ya da ban ya da na ki jing pang ki bayabin ka world zoonosis day ka long ka sngi ban pensa kan mau ba ha ka ba usar lius pasture u scientist ba pau nam jong ka refrans ulala ban pin mi ya ka tika inject ka baning kong e persha e ka jing pang rabies ne ka jing pang ka ba shir khai ba ka jing pang khle be ka ba long ka jing pang ka ba la ban ya bit na umrat sha ki breu dei ha ka ne ka sngi hin rhetoric u july jong usnam khat praspa prapusan ba ulius pasture ula ai ka inject tika ne ka vaccine how way kana ba sha diet how so khle be but ka ne ka tika balashna da u kalapan lai im yau ne khna na ka jingyam but ka long ka tika ka baning kong e banya dai ki jingpang ki bai bit but hadin ka ne lanang mi shushu ba lap shushu saki we pat ki tika vaccine banya da na bon ki jingpang ki bai bit house name arhajar nyo ha kan rutrik u july arhajar nyo la rakhe ning kong e ye ka sngi walls nurses day hakleng ka perthe kum ka jingkan mau ya ka sngi ka bau sir lius pasture wala ban ai jing sumar da ka tika vaccine nagabanta ka jingpang rabies ne ka jingpang so klebe ka ne ka jingpang rabies ka desha ka jingpang ka ba shir khai ba ka ba sin ba phila yo ha ka met ubreu ne so ki ba yo ne jingpang mla sho ban sumar ki ha ka ne ka po tongi ne pe ya ka them jong ne ka world nurses day ne ka phang padeng Chongka World Zoonosis Day Araja Arpunreo. Kabalong, working together, preventing zoonosis, true community action. Kabungut hakten khasi, ka team chongka ne kalong, ka jingye trey lang, banyada na ki jingpang bayabit, lengba ka jingye sok ti lang, ha kishnong ki tau. Kaneru kamut shapang kataba ki ong, ka One Health Approach. Kabalong, kabudon kamba ka ne ka juk bamenta, lengba ka jingye sok tilang kitnat bapher bapher banyada bante la kam ya ka jing sa priang ki jing pang baibet ha ka imlang salang ki eita ki nuksa jong ki jing pang ki baibet ha preng jong ki mrat jingri bat ki breu bat na ki breu ru sha ki mrat jingri ngite ba kumba 100% ki jing pang ha ka perthe ki dei ki jing pang ki baibet bat ne ki ni ki jing pang baibet ru kumba nyu pho ha do nyu san person kidei ki jingpang ki bas dang ning kong e bala mi ning kong e na ki mrat jingri ka long ka badon kam bha ban sumar bha om tang ye ki breu ne tang ye la de henre ye ki mrat jingri jing dub ro khnang ban lai na bun ki jingpang ki don bun jat ki jingpang ba ya bit henre ha ka jilla meghalaya jongi ki jingpang bangi kham de ban pe bnya bha kidei ki jingpang tuberculosis ne ka jingpang TB ka jingpang brucellosis ne ka jingpang hapkhun ka jingpang anthrax ka jingpang measnam ka japanese encephalitis ka bakta ai ka jabing habayo ek ni khyang jingpang virus ka jingpang bacteria jingpang penhear salmonellosis ka jingpang na ki influenza virus kum ka swine flu ka bird flu but menta pat kaba kham kyu ba ge jalla me khalya jungi ka dei ge jingpang rabies ne ka jingpang shadai so khle be but ka scrub typhus kine baro ki dei ge jingpang ki ong ki zoonotic diseases ne ki jingpang ki baya ben kumta ka jing sumar ye ki mrat jingri la ka dei ye ki snyang la ka dei ki masti ne ki siar ne ki so ki miao ne ki we pat ki jingri jingdop ki long ka badon kam ba
bakum

Bangi sumar bhai la di ne para breu kalong ka bdon kam bha ban pek bha ya ka ne ka jinglong jingmiat jong kim rat ru khrang pangin lai na bon ki jingpang men ta pila tip bon ki jingpang ha po jalla me khalia jongi kum ka jingpang african swine fever ka jingpang classical swine fever ka jingpang lumpy skin disease ki bon ki jingkli ba mi ba kini ki jingpang ki de ki jingpang ya bit ne em em ka jingpang asf ne ka lumpy skin disease kini ki jingpang kim de ki jingpang ki baya bet chiki breu ki jingpang baya bet chiki breu kumbang ala batai mane ki de kum ki jingpang tb ki jingpang brucellosis ki jingpang swine flu ni ki bird flu henre ki jingpang african swine fever ne ka klam ka ba jamanta kam de ki jingpang ye bet henre ka long ka ba phinya shat bhai ki do ban light na bon ki jingpang ki baya bet chiki breu ro henre ki ne ki jingpang ki bangala group spanga asf ka csf ne ka lsd kimde ki chingpang ki bayabin nila ne em ban rat ding khong ki ne ki chingpang ne ki zoonotic disease po ri me khalia jungi la ne hari india jungi hoi ka long ka bajanjar bha ban rat ding khong ne panja dam ye ki ne ki chingpang bayabin namar kamlong ka ba simple ban rat ding khong ki namar bon ki banta ki hap bat ki wan ra bat ki pensa phriang yakini khyang jingpang hoi na kalyang ka government of india kaile stomman pemi kilat kilanti banrat ding khong hadu snam 8000 lipo yakatto ka ni ki jingpang bayabit kum ka jingpang brucellosis ni ka jingpang hap khun bat kum churu ka jingpang rabies ni ka jingpang klebe na ka jing sha da ha ki so klebe ka shong pat ha ki bor sarkar ki nong trei kam bat ki palba banya snok tilang ban job ban pindu jai yakini ki jingpang ni ko por ngi pe ya katto ka ni ki lan ba kum no ban penduna yakini ki jingpang but ban yada ba kini ki jingpang ki nom sa phriang sha ki wei pan ka ban ning kong e ka long ka jing pha tas ni ka jing lap kloi yakini jingpang but ha ban la lap kloi ki jingpang ban ai jing sumar ba paka kham kloi e ka ba ar ka long ka jing ai tika ki don bon jat ki tika vaccine ki bangi la ban ai ya ki breu la ne ya ki mrat jing ri ro ka song hangi bangin sim khia ki ne ki tika vaccine bangin de ban ai ka por ka ba byang ya ki jing bam ya ki jat jing bam ba pher bala shet kum ki jai do ba pher ki de ban pet bhai ki bangin de ban shet bhai ki kum ya ka dot ne ki jai do ba pher ka ba don kam e ne ka por ban ya da na bon ki jing pang e ben ka de ka ta ke ang hygienic measures lane ki jingle khoi ba haki yeng ki sem ki jongi lane ki brug ba tre ha sem but bari jingri ki deban long ki ba khoi ki ba khya krat ban lai jaka jingwan ra ka no no jingpang ka ba kta pat ya ki wei pat ki breu ne sha ki jingri ru ka tangi sai ong jingpan sai ba wat nom sha rung ya ki breu ba na bar ne ki nong wei ban rung klumar sha ki sem jingri jongi ki no ki mrat ki ba don jingpang ni de ban set no la ka jong khnang ban panya khlan na ki ba sai ba khlan ka jing le kho ye ki rut ki kyar ka long button kam bha but I lat ba ka sem le ne ki sem ki ba phiri ki jingri ki nyo sngi but ki nyo ekal air but ban nom bread pathar ye ki jabo le ne ki met yap jong ki jingri henre de ban tap bha ye ki ha ki thliu bala ti jalyu kum ba san le nen ruput a de ban pentip kloi kloi shaki bor ba de pe ya ka koj ka khya la ka de ya ki health department le ne ne ki de ya ki veterinary department la do don ki no no ki chingpang ki ba ni su ba ba ki la ban de ki chingpang ya bin ka ching pen sai shaki pa ba ni ki awareness campaign ki ba bun chan ka long bu don kam ba khnang ba kin tip lut a snong a thau spang ki ne ki chingpang ka ba don kam e ani ko por ka long ka chi ya trei lang la ka de ya ka veterinary department la ka de ya ka health department la ka de ya ka forest ne ka environmental department ka ching tre lang ka long ka bdon kam ba ban penduna ya ki ne ki jing pang but ka snong ka thau hi ru ka de ban long ka ba kit khya ha ba don ki no ki jing pang ni ka por ba shwa ban pen wai ka ne ka jing kran ka long ka ba ni de ban sumar ba ni de ban ken mau ba ba de ban pen tip kloi kloi Shaki department ki ba pair repair laka de shaki hospital breu nishki veterinary doctor la da jab suba ba don kono kono chingpang but
nika

Kublai phi baro ki parlok nang sngap kini gadei ka Akashvani Shillong para kini ka por ni pdiang sngu bhai phi baro sha ka program ngin yar wailang ngin yas dang gumni hi da ka bangi phai shwa manta sha ikong Sunita Nongkandri bat ka kinhun ka jingrai ka baki aikrteng por bala lej bat ka briso.